me ne sa ma ko ma so ya be tra mo a ne anya na ase no be sasa no a me pasa me ma ne so o me pasa me ma ne jo mo I hi hi ha ara ba ha kwa me na mi yeso me pasa me wo na me pasa me jano aya me yo sa woni ti anwu me na to bi bi ni odi ase a sa to mi ni yesu ma jan kan ani mu sa to mi ni yesu ma jan pa ni se ko sa woni ti anwu me na ti ti wa bi ko so a yesu kristo wa ti ni ja e wa anwu me mo nyam ni mo to mi ni e pa ni se ko mi ba za ni si anwu malaika ba se aya na na ma desi nyame ke sa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

0: o sofo besma e ba be bra ba bu e ye bra mi e te hu be mo fo ma bra ba nko e pe ti ti be bre o bu nya bu bu ye e ti be biara e bra den na mo so ka sa ti ni ma nti be ka bi ti e wra di ma e ye bra mi
1: mi nya e ya no kwe na so die mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye nya ko pa isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko bu bu no Womra or no radin chain. A bit of a radin one, you

Oyo ya me, ni ne wa. Oyo ya me, ni ne wa. Oyo ya me. Yo ma, oyie ni e fa ti ma. Eh. Break your new year down, Kabu. Ma what a sack na mai. What a sack wa na mai. Ah, menia. Na wone na mpone na mpone. Na bear my way. Bear my way. Ni ofa tata ma. Ni otoye. Ni otoye. Ya na na kayan.

amanesi uye mili ya dofo ya mjini ndi oyo nyamia osisani pasebre eha unyina ya nidia jebe na ufe mune wadi tumine eha upe na ufe mune wadi tumine mawe

ansa na me tuma ni hwe be kum ni fa penia toye na mo vie vru ho ma no peja me ni hwe so no onya me kwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on go to utini and then you onya